0: Nanin ka ke kan pin ma nanin karlon nin bil ko ka wento zama na wunci ki kan real ki mana pa na Australia to ba ne very flexible in ba yu pagen na ngo ko ne bil ka u jamo na ran ku le yen an ki ka cha chi real an kor ba puare kan pin ya kar ba chor nin pin ma chan pire ci lokar ri Balu negotiate. Taban every department attend Pan Australia inang kedeni chal financial hardship. Well rana winning kanwanin department neto. Airan chilip business. Abendan ka keni garage. Ayeko ku goods, ku eleka ku services. Kayin nang department a win rana winning kanwanin. So department ka yin yu kuti. Ulelan korba ke akan pinya karba chuarno pinya mat. Chanan ka chen chayo. Ka gamka. Awali ka lele kam le balle. Eka lele. Eka je pressure no nginte na je gwa reduce yi wona ne cha kine chwarno pinyi kunin ke korba ya belo yen ke kna ber belo yen en ke cho ge adan koi li bin ka kelo ya koi chi koi ke nur koi chi koi ke gas koi chi ka en ke cho ge ya koi ke telepon koi wona no mu ko telepon du nin jam so ka ke bana ka le bikro lo but most importantly e baba je du baba ni pin ku baba je du baba tin ye tan we wu jal tinare batting le ba chopinya de kaka ka juya won le bukuru lo yen ka chop de ya dan at this point in time ko ga won ya ko ka gas ko ka electricity ko ka nan ka de ni chol government funding in ran we apply ka ka hardship a year ago ya 6650 every 2 years in le ba chwar re ya dan ka last ka yin ki yin irana won ne mashakil kun ka yo ke that ke ke ko ka utilities ke ka yu kwanye ke ne baloi o wannan katti ya wannan bakalo ya ma binin ka pir ago pir ago ikier la retdu en kai chok da nan koy ngot ke lui bai o in ba ngot ke ya mon ban du ya dan utin na ne ni na wannan bakalo bin ka bai lui bai ku ni na wannan yin ka tra loy to ta da loy bai ku la pe la kala mi ko ngot ke ngam ro to tong loy ro to ke ta da bu ko be du zamano ni yen mi pi bai en koy lui bai because na la gas le dum yama dum kachin klein ke kaka kale bukur loy ba baje du ba batin ku batin na ning to wonde bin e ba cho penya go che gumaret
1: ilan tan ko ko gon jama sia gat to ne ke gen tin tin e ko ne ke jam lo nada te chi kang ja lo kar li kala ka wi ba pier du jal ben cha te chi da dun won ke in pirsen blan ka war ke gi ta dun e in pirsen go a pandun ching tul pundun in jam internet ye loy ku jala mi ve ke kyam ku cha de in chap ku ka ne ka ke nin gat ku jala ko gon chi go ba wi te chin ke ko ni rai ka ta liu ke ta long in binin jal ben cha ti batong go in ju pin ko chit ko nan cha luel ti bin ka kum ma ko e ko na liu ta long in hi chi le ku ba pir ku e ko na liu ki ka pier do le ku bla tueng pat ka ka e ban ban a ka won e ki jam tin ken ko le ku bu pia ko pio ka ru da ya del ko gon le ku bi bi ka ja pir ke ti nen ta ko ka ka che wet te chikang jalo kerli kala kuiran pial niam de ya ye jal ben ting renin kuon ben ke ga kana ren ka kogwan lo ke ke ke gui ga pat e yin chala la we jwan mor kunai ke chak gui kin chak gyar lo chi man wan chi la ne lwel ke yin nom la chok klo wiji ben ben ke en kan ya ta ten ben ben ila nen kan tan ko ko mun ti na le ku biran lwel na char yan dia te chen en kwat te ga chi le ku bala loy ku dal ko ne ka ke ka cha da to chimen public transport da lwel ke ya kalen in le ba cha ta tar ten ke tyo ken ke gin wala bala ma ge ka tar lam ku war ya ndu tin ku ka da e ka tar a ka ku ko gun ta na ya le ku biran ka ke te gi real ta na ya ka ka ben ben a ka jwa yon rod loy ye ting na da kamida ya kalung bangden tawon wiche bike pyoy tena ya blank ngika tale ku bika ya pirten ta chikang iriel
0: ye ni adan mi tale bako pyoy chi mana wona wasting chi mana wona long pyu you to buy sometimes na ba bika cha ka chir ka chi ka ben e ka kor ba mi chole adan ku ba bako jam long awen e ka nga woni ye ka use buy so ne ban ke kichra loy kor bro loy pinnum ku lebeke ku yi ku anyede chana ko ko greer kan yi bai chuma ne longa wene wasteful be mi bu west be mi be ya wal we u be piu be ka ali u bas be ko war u be nur be ya tiu ko zamana wene

0: ta hago a shafe masa zunubi. Halartar idi da zai halarci addu'o'i na al'umman musulmi, na Allah ya maimaita mana, Allah ya sa mu dace, Allah ya ji kan iyayenmu, Allah ya gafarta musu, Allah ya gafarta zunubanmu. Duka a juna za a yi wannan. Kaga ga ladan na Ubangiji, ga addu'a da ake wa juna, na haka wannan kaga alkhairi ne mai yawa.
1: Malamai da yawa suna karfafa gwiwar mata su je sallar Idi. Kamar menene fa'idar haka?
0: Fa'idar shine a nuna kwarjini na musulunci, shine rafa'u sha'airillah, daga alama ta addinin Allah da zai nuna al'umman musulmi al'umma ɗaya ce. Muna haɗuwa ‘yan kaɗan a salloli na biyar, a salloli biyar muka zo muna haɗuwa ɗan dama-dama a ranar Juma'a. To yanzu kuma ga wani abu mai yawa da zai haɗa mu, wanda za mu haɗu da yawa. Mun fito ba wani abu, dan abu guda shine dai sallar nan bautar Allah subhanahu wa ta'ala, wanda zai nuna wannan al'umma musulmi al'umma ɗaya ce. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida.
1: To mallam, kamar wani kira ne gare ka ga masu yin layya?
0: Farko layya sunna ce mai ƙarfi, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo akan ta, abinda manzo Allah ya dawo akai kuma bai zama wajibi ba sai a kira shi sunna mai ƙarfi, saboda dawoman da manzo Allah ne. Kira gare su wanda Allah ya hore masa ya kokari yayi, duk da abubuwan suna da tsada. To amma idan mutum ya dubi faralar da Allah ya masa, ya raya shi ya zo wannan rana, aka sa wannan shari'a ta sanya wannan abu na layya, to ya kokari ya bi sani ba faɗi za a yi da shi ko ba za a yi da shi ba. Na biyu, alherin da zai samu na yalwata wa iyali da taimakon marasa shi, wanda kowa ya san yadda ake wahalan siyan nama yanzu, to shi da Allah ya ba duk dai yadda za a yi, zai ce zai miƙa wannan makoci, zai miƙa wannan wanda bai yi ba, zai miƙa wancan miskini, zai miƙa wancan talaka. Wannan farin cikin da zai sa masa, zai samu alheri mai yawa a gurin Allah tabaraka wa ta'ala, wanda dama yana daga manufar layya, yalwata wa iyali da yalwatawa bayin Allah wanda ba su da hali ta fuskar nama, wanda shi ya fi galibi yi wa mutane wahala, musamman mu a wannan zamani. Shi sa kuma shari'a ma ta ce to wanda yake da dama ya yanka ma babba kamar raƙumi ko sa, don ya daɗa yalwatawa ga waɗanda ba su da shi. Akwai hadisi da ya zo duk da cewa hadisin Abu Huraira ya cewa man kana lahu sa'atun falam yudahi wala yaqrabanna musallana, wanda yana da yalwa bai yi layya ba kada ma ya zo masallacin Idi. To malamai sun ce wannan dai barazanarwa ce don nuna ƙarfin mai sunnar layya ɗin, kuma ba ana nufin wajibi ba ce.
1: To malam, kamar yaya falalar ciyarwa take a wannan rana haka, me za ka yi, wani bayani za ka yi?
0: Abinda malamai suke cewa khairu sadaqa sadaqa fi ramadan, mafificiyar sadaka sadaka a watan ramadan. Sai malamai suka ce to me yasa ramadan ya zama saboda wata ne mafifici? To sai kuma ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa a'azamul ayyami inda Allah yawmun nahri thumma yawmul qar, mafi girman ranaku a gurin Allah ranar babbar sallah, sannan ranar yanka, sannan ranar zama al'amina. To kaga ya nuna mafi girman ranaku. To ashe aikin da aka yi a wannan ranar ma shi ma ya mafi girma ne. To don haka malamai suka kwadaitar da sadaka akan wannan, saboda sadaka ce a babbar rana, bal ma mafi girman rana, kamar yadda hadisi ya ce ashe yin sadaka ma sadaka ce mafi girma a wannan rana. Sadakar duk abin da ya samu ya yi.
1: Mala, ana samun wasu musulmai musamman matasa da ke mai da bikin ranar sallan nan kamar ranar masha a haka, ta hanyar shaye-shaye da kwaya da sauransu. Me malam zai ce akan haka?
0: Wannan bai zama ita ranar Idi ranar godiya ga Allah ce. Idan za ka yi godiya ga Allah sai ka gode masa shi ma da abin da zai yaba. An ce tukuici ne Bahaushe yana cewa zai to yaba tukuici, yaba kyauta tukuici. To sai ka gode wa Allah da abin da zai yaba. To amma ya baka ni'ima ka zo nan, wataƙila akwai ɗan uwanka bana bai zo bai halar bai Allah bai kawo shi wannan ranar ba, wataƙila akwai wani maƙocinku, kai in samarin ne wataƙila akwai a sa'aninku, in ‘yan matan ne wataƙila akwai a sa'aninsu, wata ba tana nan ba lafiya, wata kaza. Ko Allah ya raya ku ka zo wannan, to ayye sai ku godiya ga Allah. Mun za ku gode masa, zo gode masa da abin da ya yarda da shi, da abin da mutum yake so za ka gode masa. To abin da Allah yake so da shi za ka gode masa. To bai kamata kenan mutum ya gode wa Allah da sabansa ba, ya zama butulci kenan. Ya zama mutum na baka ya baka lafiya ya baka dama ya to ko sai ka saba masa a ranar to kaga mutunci kenan to kaga kuma wanda yiwa kan man ya kafarfa inna ma yakfuru li nafsi wanda yiwa Allah mutunci kansa yiwa mutunci domin yace wanda ya gode masa zai kara masa wanda ya gode ma la in shakartum la azidannakum kun kun gode man zan kara to kai kuma wala in kafartum inna azabi la shadid kun kuma mutunci kuma azaba ta mai tsanani to kai mai kun ku gode masa da abin da yake so sai kai masa mutunci kai saba masa kina kaga ana gudun azaba kuma ta biyo baya shine damammakin da Allah ya baka kuma ya zama ya kwace wani lokaci kaga ba haka ake so
1: wato mallan hata ɗan kada kada nan da suke yi kaga an hada da mata da maza
0: tun daga shiga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane biyu suna daga cikin al'umma ta amma ban gansu ba akwai mutane masu gun mutane suna dukan su da bulala ba su jibo ba su gani ba misal zalunci sai ce akwai mata kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun mata da sun sa tufa amma tsirara suke saboda sun sharashara ko sun matse jikinsu ko sun fito da kirji ko sun fito da gashi ko sun fito da kafadu ko sun fito da bayansu to wayannan tsirara kawai suke domin duk sun bayyana ya halitta su take sannan yace mumilatu ma suna tafi suna karkata suna rangwada suna juye-juye sun sa tuntu a kansu kamar tuntu kamar abin nan din raƙumi to kaga wannan ba daidai ba ne idan samari ne ai shiga ta kafirai aje ai party a hadu maza da mata ai kide-kide wata kila ma a sha ko ai zuke-zuke ko ai tsotsotsotse na abubuwan da shari'a ba ta yarda su ba to duk wannan ba a godewa Allah ba subhanahu wataala sannan Allah tabaraka wataala ana cewa la takunu kallati naqadha ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha ko ku zama irin wata mata a Madina wanda sai tayi saka ta kusa gamawa sai ta dawo tana warwarewa ta warware to kenan kun warware ni'imar da Allah ya maka Allah baya san wannan ka gode masa sai kara
1: to mallan ga wanda ya tanadi ragonsa sai kuma ajali ragon ya mutu ko kuma ragon ya gamu da wata larurar da wato ya fita daga ka'idoji da ya kamata ko cancantar a yanka shi a matsayin layya me shari'a ta ce
0: to abinda malamai suka ce idan mutum ya tanadi abinda zai yanka da shi rago ne akwai a nisa ne sai ya mutu to sai a duba a gani mutuwan nan yana da hannu a ciki shi ya sakaci eh wasa ko aka saci misali shi ya sakaci idan shi ya sakaci to ya biya domin ya tanadar wa Allah abu kuma yayi sakaci an dauki idan kuwa haka abu ya zo shi ma ba da sanin sa yana kula da shi yana bashi abinci yana sai kuma dai wani tsautsayi ya zo ya mutu ba hannunsa a ciki to wannan ba sai ya biya sai dan Allah ya bashi wani to wannan kuma kan bisa radin kansa sai ya saki
1: wato kamar ni yanzu misali sai ya mutu to sai a duba a ga sakaci na ne
0: yawa
1: dan sakaci na ne sai na biya
0: saka biya domin ka ba wa Allah kuma ka bar shi ya salwanta to haka idan yayi rauni kaga ba ai da mai ido daya ba ai da gurgu ba ai da kanjamami da bashi da mai ba ai da mara lafiyan da ba iya dun ɗan uwansa lagai yana zawai yana zubda yau to waɗannan ba ai da su to ana ka tanada sai rashin lafiya amma ba dan baka bashi abinci ba ba dan an bazatar da shi ba rashin lafiya ta zo to wannan tunda ba hannunka ba sai ka biya ba shikenan Allah ya baka wani to yana da kyau kai din kun ko baka da hali dama shikenan ka tanada kuma ga wannan abu ya zo ya kansa ko ya gurgunce wani abu ya zo ya buge shi ya gurgunce to idan da sakacinka zaka biya Allah ko da dama ka ayyuka kai ka ware shi ka ce na Allah ne zaka yi mallaya to sai kai sakaci ya gurgunci ko ya zama ido daya
1: ko bindin ya cire mallan
0: ko to za mu zo wayannan su kuma kanana ne
1: to
0: to wayannan hudin su ne dai ba alayyar su to sai abu daya ya same shi daga cikin wayannan in ba hannunka shi ma ba kuma in ko kai ka sakaci ya same shi to zaka yi idan kananan abubuwa ne kaman bindi ya gusure shi ma dan kadan bai furabi ba ko kahoyi kare ko kurjewa a jiki wannan dan jini dai haka wannan karahiya ne an karanta ne amma za a iya layyada su naga ko mutum yayi ma ba komai amma nuna malikiya suke cewa idan ya kai ɗaya bisa uku kahon ko ɗaya bisa jelar to shine ma ya zama karahiya in ko bai kai haka ba dan guntu ne gutsale ba komai za a iya layyada shi amma wancan hudu su ne ba a yi da su nasi kuruku ya zo cewa ba za a yi da su ba to abin da ya fi wancan kuma aula kenan sai ka so mai kafa ɗaya ko ka siyo mu kauniya to kaga ai ta wuce ido ɗaya wannan to kaga ba za a yi ba da wa'annan kwata-kwata sai mutum ne ya aje layya sai shi ya mutu
1: shi mai layya
0: ya ware ragonsa zai layya da shi sai kuma ya mutu to wannan wajibi yaran su layya da shi ba za su sa shi a gado ba saboda ya riga ya bawa Allah ya ware shi ya ce wannan na layya ne. Layyawa ake

0: Allah ya kula inna salati wa nusuki wa mahaya wa mati lillahi rabbil alamin. Yanka na saboda Allah shine wa nusuki, yanka na lillahi rabbil alamin saboda Allah. To dan haka shi ya ware wa Allah. Dan haka ko ya mutu sai sun yi wannan layya.
1: To mallan da karshe da me za ka rufe muna game da uwa musulmi akan wannan rana muhimmiya.
0: Wannan rana muhimmiya, ranar sadar da zumunci, babbar rana a gurin Allah subhanahu wataala da gurin manzon Allah da musulmi baki daya. To bi kyakkyawan amfani da ita abubuwan da suka zo da shari'a na yanka misi yanda shari'a ta ce, sannan kada mu kauran abin da Allah ya bamu na nama, mu kokari mu lura da wanda ba su da shi da kusa da mu, babba su mu mika musu musamman masu hali da Allah ya bawa. To su kokari su yi fiye da bukatar kansu, duka fiye da bukatar iyalansu, su yi mai yawa inda za su dinga duban marasa shi can da can da can da can, wataƙila a ƙauyensu, wataƙila a unguwarsu, shi ya fita Nasarawa ko wani babban unguwa can inda ma ba talakawa. To dinga tuna talakawa a lungun da ya fito, dinga tuna talakawa a ƙauyensu da ya fito, dinga tuna talakawa a wani guri da su ne ma suka taimake shi ma, san da shi bai zama komai ba. To yanzu ya dinga wayewarsu da wannan alheri, su daure shi, saboda yanzu ga shi bana ga raguna, amma da yawa ba su iya siya ba. Masu raguna ma sun ce sai dai su koma da su gida, saboda ko da a sun sauko da su da sauƙin ma, amma babu masu siya saboda ba hali. Kaga ya nuna za a samu karancin masu layya kenan. To don haka wanda Allah ya bashi dama ya kokari yayi, kuma ya yalwata ga wanda ba su sashi, wanda ba su yi ba, don alherin ya gama ko'ina, farin ciki ya gama duk gidajen al'umma musulmi baki daya.
2: Dr. Kidir Bashir Abdulhamid, limamin masallacin Juma'a na Uhud a Kano kenan. To a Najeriya har yanzu ana ci gaba da dakon sakamakon zaben fitar da guri na ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ADC. Yan takara uku ne da yake neman wannan kujera da suka haɗa da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar da tsohon gwamnan jihar Rivers kuma tsohon ministan sufuri Rotimi Amaechi da kuma Muhammad Hayatuddin. A ranar Lahadi da ta gabata ne da aka gudanar da zaben, inda yanzu haka ake dakon sakamakon da sanar da wanda ya samu nasara. To domin jin halin da ake ciki, na tuntuɓi Faisal Kabir, ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ta ADC.
3: To zuwa yanzu dai an tattara sakamakon baɓe na jihohi 28. Muna jiran guntun jihohin saboda kin san yanayi ne da ake ciki yanzu na matsalar jirgi da matsalar hanya, babu hanya sosai saboda yanayin sallah. To wannan yasa da yawan wasu jihohi da muke jira suka samu faikon kawo sakamakon babansu.
2: Me yasa aka samu jinkiri wajen sanar da wannan sakamako?
3: Abin da aka yasa aka samu jinkiri shine hanyar da aka baka yi zaben, an bi hanyoyin da dukkanin doka ta tanada. Ba wai an yi zaɓe ba ne kawai an je an hau layi an kirga mutane an dawo, ko kuma an je a kai zaɓe mazaɓu. Wannan zaɓe ne da aka yi shi a mazaɓu 8809, kuma kowace mazaɓa kika je ki tabbatar da cewa an kai kayan zaɓe. Shi kuma samun hanyar transport, jirgi ya yi wahalar samu saboda yanayin sallah, mu hanya kuma idan mutane sun biyo saboda mutane masu koma gida sallah ita ma babu hanya. To wannan abubuwan su ne suka kawo tsaye.
2: A jihohi nawa aka gudanar da wannan zaɓe?
3: Jihohi 36 da birnin tarayya Abuja.
2: Yanzu jihohi nawa ne suka rage ba a kawo nasu sakamakon ba?
3: An kawo 28, kin ga idan kika lissafa jihohin da suka rage ba su fi jihohi 9 ba zuwa 8.
2: Tun kafin a sanar da wannan sakamako, wasu na zargin cewa ba a yi zaben ba a wasu yankuna na Najeriya.
3: Haka zaɓe yake a Najeriya a yi, mutum zai dinga korafi cewa ba a yin ba daidai ba. Misali inda wannan ya yi nasara zai ce ba a daidai ba, shi ma wancan inda ya yi rashin nasara zai ce ba a yi ba.
2: To tuka fi sanar da sakamakon zaben dai, wasu 'yan takarar shugaban ƙasa a Inuwa jam'iyyar ADC sun kai watsi da sakamakon. Tsohon gwamnan Rivers Rotimi Amaechi da kuma Muhammad Hayatuddin sun yi zargin an yi maguɗi, inda suka ce ba za su amince da sakamakon ba. Ga Awul Ahmad Janyau da ƙarin bayani.
4: Watsi da sakamakon zaben fitar da gwanin na shugaban ƙasa a jam'iyyar adawa ta ADC da wasu 'yan takara suka yi wata ƙura ce a jam'iyyar mai da'awar haɗin kai domin kayar da jam'iyya mai mulki. Tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi Amaechi tun kafin sanar da sakamakon ya yi watsi da shi, inda shafinsa na X ya ce sakamako ne kawai da aka ƙirƙira. Mr. Amaechi ya ce ba zai amince da sakamakon ba, da ya zargin an hana kashi 80 na mambobin jam'iyyar ADC yin zaɓe ta hanyar sayan ƙuri'u da rubuta sakamako. Shi ma ɗaya ɗan takarar na shugaban ƙasa a jam'iyyar ta ADC a nasa ɓangaren Muhammad Hayatuddin ya yi watsi da sakamakon, inda ya ce an yi maguɗi. 'Yan takarar biyu na shugaban ƙasa a ADC Rotimi Amaechi da Muhammad Hayatuddin yanzu dai ba su sanar da matakin da za su ɗauka ba. Bayan watsi da sakamakon zaben na fitar da ɗan takarar ADC da zai fafata da shugaba Bola Ahmed Tinubu a zaben 2027. Masu sharhi dai yana ganin wannan rarrabuwar kan da watsi da sakamakon zaɓe wata baraka ce ga ADC.

0: babban nasara ga jam'iyya mai mulki. Farfesa Abubakar Kari masanin siyasa ne a Najeriya.
1: To wannan ko kadan ba zai haifar jam'iyyar ADC da mai ido ba. Kuma babbar koma baya ce game da yunkurinta na ganin cewa ta zama wata dunkulalliyar jam'iyya wata tunga ta adawa wanda za ta kalubalanci jam'iyyar ADC. Muddin aka samu rarrabuwar kai tun ba je ko ina ba tun akan maganan zaɓukan a fidda gwani, to wannan tafiya za ta samu rauni kwarai da gaske. To saboda haka wannan mataki da Hayati Din da kuma Amitai suka ɗauka kwata-kwata ba zai yi jam'iyyar kyau ba.
0: Yanzu kana ganin wani zaɓi ya rage wa ADC musamman na shawo kansu ko haɗa kansu?
1: Dole tazarcin waɗannan hamshakanta guda biyu ta shawo kansu da lalama da duk dai wani mataki da za a ɗauka a kan su mara wa jam'iyyar baya. Saboda ba wai yawan ƙuri'un da za su ba ta ba ne mai muhimmanci, a'a, maganar a ce babu husuma babu hayaniya akwai haɗin kai yana da muhimmanci kwarai da gaske.
0: Watsi da sakamako ba sabon abu ba ne ga 'yan siyasar Najeriya musamman ma idan sun sha kayi. Kuma a yanzu ba a san mai zai biyo baya ba ga makomar ADC musamman ga aniyar jigajiga hamayyar na dunkulewa waje ɗaya domin yaƙi da APC a zaben 2027. Awwal Ahmad Janyo, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
2: To a gaida Awwal Masaru, don ku lika shafinmu na BBC Hausa da kuma akwai labarin da muka wallafa. Babban labarin da ke kan shafin na shawa, me yasa mutane ke rububin taɓa dusan Hajar al-Aswad da kuma me yasa ministocin Tinubu suka kasa samun takara a zaɓukan fitar da gwani. Da kuma labarin manoman Najeriya sun yi barazanar daina noman kayan abinci sai na sayarwa. Duka a wannan shafin, to duka ƙarshen shirin kenan, amma nan da minti 30 zamu sake dawowa cikin shirin na hantsi. A madadin Muhammad Anir Muhammad ya haɗa shirin, Lawan Suleiman ya haɗa mana sauti, Aisha Sharbafa nake cewa sai anjiman ku.

0: a cikin shawarin da rahoton ya bayar sun nuna cewa gwamnatin America ta dau mataki akan gwamnatin Nigeria da waɗanda suke cikin gwamnatin wanda suka take daukan mataki don hana kashe-kashe, kuma yana iya ƙara rura wutan rarrabuwan kawuna da ake da shi.
1: To yau 27 ga watan Mayu rana ce ta yara a Najeriya. To kowane hali za a ce yaran Najeriya na ciki a yanzu?
2: In bangaren ilimi din ka shiga za a samu rauni, in bangaren lafiyar ka shiga akwai rauni, in bangaren zamantakewa ka shiga za a samu rauni. In tsaron ne ga yaran mu suna makarantu babu kwanciyar hankali, an je an kwashe yara ƙanana wanda ba su ji ba, ba su gani ba. Ya ilahi.
1: To za kuma mu ji yadda ake ci gaba da bukukuwan sallah, amma sai na fara da karanto labaran duniya. Rundunar sojin Isra'ila ta bayar da sanarwar ficewa daga baki ɗaya yankin kudancin Lebanon. Rundunar ta IDF ta buƙaci mazauna yankin da su koma arewacin kogin Zaharani, inda ta ce ta ɗauki yankin kudu gaba ɗaya a matsayin yanki na yaƙi. Ta ce dakaranta za su ɗauki tsauraran matakai kan ƙungiyar Hezbollah, inda ta zarge ta da ke tattajeniyar ɗagaita buɗe wuta. Dakaran na IDF na ci gaba da kai hare-hare a kusa da birnin Tyre, inda suka ce suna kai harin ne kan cibiyoyin bayar da umarni na ƙungiyar Hezbollah. Tun da farko dai ta baiwa mazauna birnin Nabati da wasu garuruwa da dama umarnin ficewa. Isra'ila dai na ci gaba da zafafa hare-harenta a matsayin martani ga hare-haren da ta ce Hezbollah na kai mata da jirage marasa matuƙa. Kafar talabijin ta ƙasar Iran ta ce gwamnatin ƙasar ta karɓi daftarin wucin gadi da ba na hukuma ba na yarjejeniyar fahimtar juna da Amurka kan yadda za a kawo ƙarshen yaƙin da ake yi tsakanin ƙasashen biyu. Kafar talabijin ɗin ta gwamnati ta ce yarjejeniyar ta ƙunshi cewa Iran za ta buɗe mashigar Hormuz ga jiragen ruwa domin su ci gaba da sufuri kamar yadda yake kafin a fara yaƙi a cikin wata guda.
3: US, it says, will lift its naval blockade and withdraw.
1: Wakilin BBC ya ce a cikin yarjejeniyar kuma a bangaren Amurka za ta daina toshewar da take yi wa tashoshin jiragen ruwa na Iran tare da janye duk wasu dakaranta daga kusa da Iran. Haka nan yarjejeniyar ta kunshi cewa Iran da Oman za su zamo kasashen da za su riƙa lura da sufurin jiragen ruwa ta mashigar. Fadar shugaban Amurka dai ta bayyana yarjejeniyar da aka fitar a matsayin zallar tatsuniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya yi kiran da tsagaita wuta cikin gaggawa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin baiwa ma'aikatan lafiya damar daƙile yaɗuwar cutar Ebola. Ya ce yankin na cikin hali na tsaka mai wuya, inda yake fama da ɓarkewar cutar Ebola da kuma rikici, lamarin da ke zama cikas ga ƙoƙarin da ake yi na daƙile cutar.
4: He said the conflict drove mass displacement that helps.
1: Wakilin BBC ta ce Tedros ya ce ya kuma ce rikicin da ake yi ya sanya da dama barin gidajen su wanda ke taimakawa wajen yada cutar kuma ke cikas ga ayyukan jan kai. Akalla mutum 1000 ne da yake nuna alamun kamuwa da cutar a lardin Ituri. Uganda ta sanar da cewa za ta rufe iyakarta da Congo nan take na wucin gadi domin hana yaduwar cutar. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Gwamnatin Bolivia ta ce akalla mutum 7 ne suka mutu yayin da aka kama fiye da mutum 320 tun bayan barkewar zanga-zangar da ta fara a farkon watan Mayu, wadda ta haddasa toshe hanyoyi tare da gurgunta harkokin yau da kullum a sassa da dama na ƙasar. Haka kuma mutane da dama sun jikkata matuƙa yayin zanga-zangar ta nuna adawa da matakan tsuke bakin aljihu da katse tallafin man fetur. A cewar wakilin BBC, masu zanga-zangar suna kuma ci gaba da kiran shugaban ƙasar Rodrigo Paz ya sauka daga mulki. Majalisar Dokokin Bolivia dai ta amince da wani ƙuduri da zai baiwa Mr. Paz damar tura dakaran soji cikin sauƙi tare da ayyana dokar taɓaci domin samun damar kawar da shingayen da aka sanya a hanyoyi waɗanda suka haddasa ƙarancin abinci da man fetur da kuma magunguna a ƙasar. Manyan lauyoyin gwamnati na jihohin New York da New Jersey sun ce sun bayar da sammaci ga hukumar kwallon kafa ta FIFA inda suke neman bayanai game da yadda take sayar da tikitin kallon gasar cin kofin duniya mai zuwa. Lauyoyin sun bayyana cewa rahotannin kafafin yaɗa labarai na baya-bayan nan sun nuna cewa mai yiwuwa an yaudari magoya bayan kwallon kafa game da wuraren zama. Kuma sanarwar da FIFA ta fitar da fitar da tikitin ya taimaka wajen tashin farashin sa. Sun nemi a ba su cikakkun bayanai game da yadda za a sayar da tikitin shiga filin wasa na New Jersey da ke karbar bakuncin wasannin cin kofin duniya guda 8 ciki har da wasan karshe. Babbar lauyan gwamnati ta New Jersey Jennifer Davenport ta zargi FIFA da haifar da rudani da karanci da gangan da kuma farashi mai tsada. To karshen labaran duniyar kenan. To yanzu kuma sai rahotanni kuma kamar yadda ta kulkuka ji a cikin labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun kai wasu jerin hare-hare ta sama kan sansanin Hezbollah a yankin Taya da ke kudancin Lebanon bayan ta baiwa mazauna yankin ficewa daga umarnin ficewa daga birnin baki daya. Takarar na Isra'ila sun umarci mazauna birnin cewa tilas ne sun yi amfani da karfi saboda dakarun Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran na karya yarjejeniyar tsagaita wuta da aka fara cimma wajen mako biyar da suka gabata. Ga Khalifa Shehu Tokaji da ƙarin bayani.
5: Tun da fara a ranar Laraba kafafen yaɗa labaran Lebanon suka rawaito cewa Isra'ila ta kai hare-hare a yankin gabashin tsaunukan Beka inda ya sanadiyar mutuwar mutane hudu a birnin Chokin da Nabeit. Sai dai Hezbollah da Isra'ila ke zargi da karya yarjejeniyar tsagaita wutar ta ce tana yaki da dakarun Isra'ila a arewa da kokin Lithiani kilomita 30 daga kan iyaka. Hakan na zuwa ne kwana guda bayan da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sanar da ƙara faɗaɗa sumaman sojin Isra'ila ta ƙasa biyo bayan hare-hare ta hanyar amfani da jirage marasa matuka kan dakarunsa da suka mamaye kudancin Lebanon da kan fararen hula arewacin Isra'ila da Hezbollah ɗin ta yi. A ranar Laraban nan dai an ga bakin hayaki ya mamaye tare da tirrike sararin samaniyar tekun Rum. Sai dai da rana kuma dakarun Isra'ila suka bawa dukkanin wadda ke zaune a birnin na Taya umarni ciki har da Falastinawa 'yan gudun hijira da ke zaune a ƙauyukan da ke yankin birnin da su gaggauta barin birnin sannan su koma arewacin kogin Zaharani da ke da nisan kilomita 40 daga kan iyaka. Wannan dai shine raba mazauna yankin da mahallinsu mafi girma da aka fuskanta tun bayan barkewar rikicin zuwa yanzu. Mutane masu yawa da ke zaune a Taya ciki har da waɗanda suka rasa matsuguninsu a kudancin Lebanon yanzu ba su da wani takamaiman gurin da za su koma.
1: To a gaishe da Khalifa Shehu Dokaji. To idan muka je Najeriya masana sun fara tsokaci game da wani rahoton Amurka da ya ikirarin cewa Fulani masu ɗauke da makamai na ci gaba da gagarumar mamaya a gonakin Kiristoci da kai miyagun hare-hare akan wuraren addinin Kiristanci da na Musulmai. Masana sun bayyana hatsarin da ke tattare da yadda rahoton ya bayyana cewa a 'yan shekarun nan sun kai miyagun hare-hare akan al'ummomi da ba lallai kawai Kiristoci ba a Najeriya. Dr. Kabir Adam masanin tsaro ne a nahiyar Afirka ya kuma yi wa Ahmad Kabo Idris ƙarin bayani.
0: A wannan karin a cikin rahoton wani abu mai muhimmanci shine yadda ta bambanta kungiyoyin Fulani. Misali ka kungiyar Miyati Allah Kautal Hori, Miyati Allah Cattle Breeders Association ta nuna cewa kungiyoyi ne waɗanda ba dole bane suke da alaka da irin waɗannan kungiyoyi waɗanda suke kashe-kashe. Report ne wanda ke da muhimmanci wanda kuma ya yi kokarin fitar da bayanai akan fahimtarsu da suke da shi na ababen da ke faruwa Najeriya.
6: Kamar me hakan ke nufi ga su Fulani da kuma ita Najeriya?
0: Ga mai saurare dai ya san cewa akwai kashe-kashe da ake yi kuma cikin kashe-kashen akwai waɗanda ake alakantawa da jinsin Fulani a ciki. Sai dai inda hatsarin yake da yake siyasa ake yi kuma kamar yadda rubutu ya nuna akalla Fulani sun kai miliyan 14 da wani abu a cikin Najeriya. To kaga hatsarin irin wannan rubutun shine yadda waɗansu su yi amfani da shi don su cimma buri na siyasa. A cikin shawarwarin da rahoton ya bayar sun nuna cewa gwamnatin Amerika ta dau mataki akan gwamnatin Najeriya da waɗanda cike ke cikin gwamnatin wanda suka ɗauki ɗaukan mataki don hana kashe-kashen da kuma sauran shawarwari dai na dangane da tattalin arziki da tilasta ma gwamnatin Najeriya da waɗansu waɗanda take ganin suke da dama su hana kashe-kashen ba su hana kashe-kashen ba to kaga ɗan siyasa na iya amfani da wannan kuma yana iya ƙara rura wutan rarrabuwan kawuna da ake da shi

0: a tsakanin ɓangarori biyu, da wayanda suke ganin cewa kisan da ake yi saboda addini ne ake yi, da kuma wayanda suke gani a matsala ce na tattalin arziki wadda ke jawo kashe-kashen. Wannan rubutun na iya ƙara rura rabon kawuna tsakankanin 'yan ƙasa a irin wannan yanayi na siyasa.
1: Wannan na nufin Amurka ta sauya ra'ayinta kenan kan tunanin da take da shi na Kiristoci kaɗai ake yi wa kisan ƙare dangi a ƙasar?
0: To, a cikin rubutun ta yi kira na cewa da ɓangaren zartarwar Amurka da ɓangaren majalisarta su haɗa kai don ta fahimci cewa akwai rabon kawuna a yadda suke fitar da bayanai har dai wurin ƙarfafa matakai na tilasta ma gwamnatin Najeriya. To, a taƙaice dai zan ce an fara samun fahimta daga gwamnatin Amurka kan abin da ke faruwa a Najeriya.
1: Daidai lokacin da duniya ke gujewa shafawa wata ƙabila kashin kaji, Najeriya na da ƙabilu da dama. Me yasa wannan hukuma ta zaɓi alaƙanta Fulani da matsalar tsaron Najeriya?
0: Saboda rawan da waɗansu ƙungiyoyi waɗanda suke can ƙasar Amerika ɗin, da sashi ma na wani addini wanda ke can Amerika ɗin wanda ke da alaƙa da siyasar Amerika suka yi, suka nuna cewa kisan da ake yi saboda addini ake yi, kuma suka yi ƙoƙarin saka ƙabilar Fulani a ciki. Gwamnatin Amerika kusan abin da take yi kenan, ta saurari wayannan din, kuma kusan ta fara ta ɗauki mataki don ulmul a ba'isan wannan abun, har da rikotin ma da wannan cibiya na US Crips ka fitar, shi ne saka Najeriya da aka yi a ƙarƙashin shi wannan country of particular concern, wato ƙasar da ake da damuwa da ita akan 'yancin addini.
2: Dr. Kabiru Adamu kenan, masanin tsaro a nahiyar Afirka. To, yau ne ake bikin ranar yara ta Najeriya wadda aka ware duk ranar 27 ga watan Mayu domin kulawa da iliminsu da harkokin lafiyarsu da kuma basu karai da ta kamata. Ambassador Aisha Haruna Kabuga ita ce shugabar kungiyar National Council of Child Rights Advocate for Nigeria, kuma ta ce yaran Najeriya na cikin masu fuskantar koma baya wajen samun kulawa da samun abubuwan more rayuwa. Ka ƙarin bandar ta yi da ta yi wa abokin aiki na Muhammad Buhari Fage.
3: Muhimmancin wannan rana na farko dai shine a nuna wa yara kulawa, a nuna wa yara cewa lallai ana tare da su, kuma a nuna yara soyayya. Wurin me? Wurin tsaro, wurin soyayya na kariyarsu, wurin kula da lafiyarsu, wurin kula da zamantakewarsu.
4: A ganin ku kuma wasu fafutuka, kamar yaran Najeriya suna samun duk waɗannan kulawar da aka ware domin wannan rana?
3: Gaskiya ba sa samu, saboda in ɓangaren ilimi ɗin ka shiga za a samu rauni, in ɓangaren lafiyan ka shiga akwai rauni, in ɓangaren zamantakewar ka shiga za a samu rauni, in ɓangaren kariyar ma aka shiga shi ma duk za a samu rauni. In tsaron ne ga yaranmu nan, da su ake zuwa ake karkashe su. Yaran ƙarami yanzu, ko yarinya ƙarami, sai a kama ta ƴan bandit su tafi da su. Ga yaranmu suna makarantu babu kwanciyar hankali. An je an kwashe yara ƙanana wanda ba su gani ba, ba su ji ba, ba su gani ba. Ya ilahi, sai ka ce yaro yana samun yadda yake so. Yanzu yaro dai Allah ne ya kawo shi duniya, kuma Allah ne zai cece shi.
4: Kamar ya zaki kwatanta ƙasashen da suke a irin mataki na Najeriya?
3: To, yanzu in gaya maka, yau ranar yara ne, a ce ma tunda ya haɗe da ranar sallah, amma ba inda za ka gani wai a ranar yara an ware hutu an bayar. An daina ba da hutu ma ranar yara. Mu kamar nan jihar Kano, kwata-kwata ni rabon ma da in san cewa ana irin parade ɗin nan na gani tun zamaninmu. Amma yaushe za a haɗa ma waɗannan ƙasashen? Ai, tunin sun riga sun yi nisa ma. Yanzu a nan Najeriya muna da child protection, wani doka ne na kula da shi haƙƙin yaro, wanda dokan nan akwai abubuwa da dama na yara a ciki. Ɓangaren tsaro ne, ɓangaren makaranta ne, ɓangaren ilimi, duk yana ciki. Babu jihar da bata yi ba, amma duka babu inda ake aiwatar da dokan a Najeriya gaba ɗaya. Nunan ma jihar Kano, kwamitin ma na aiwatar da ita wannan dokan, amma rantsar da kwamitin ma har yanzu ba a yi ba. Inda ma ana kula da yaran, ma ringa ganin yara a makaranta, aje a kama su a kashe su. Jibikin sun Hanifa, ga yaran nan guda huɗu su ma ɗan gida ɗaya wanda aka yi wa fyaɗe.
4: A matsayinku na masu fafutuka, ya kike ganin goben yaran Najeriya a wannan yanayi da ake ciki?
3: Idan gwamnati bata dawo baya ba, ta kula da irin yaran da dama an karkashe iyayensu. Yanzu ishu ɗin Boko Haram mu koma ɓangaren Maiduguri da sauransu, iyaye da dama an kashe su, yaran fa suna nan. Wasu suna IDPs, wasu kuma suna garan Ramba. To, yanzu a haka rayuwarsu za ta ƙare? A ce shikenan tunda iyayen sun mutu, shikenan babu, ba su da wani gata? Iliminsu ya tafi kenan, lafiyarsu ta tafi kenan, tunaninsu ta

0: tafi kenan kuma kaga irin wayannan yaran irin su za a ringa daukar yaran ka gani ana yin wayansu mugayen abubuwa da su saboda me gwamnati ta riga ta wulakanta su
1: ai za a iya cewa ba kawai gwamnati bace take da wannan haƙi hatta al'umma suna da wannan haƙi
0: ka duk wani da idan bayan iyayensa dan din shugaban da yake wannan gurin ne mafita shine abu guda daya ni duk abin da za a yi gwamnati ita ce ta farko da za ta fara gyara komai wannan doka a aiwatar da shi
2: Ambassador Aisha Haruna Kabuga kenan mai fafutukar kare haƙin yara a Najeriya. To yanzu karfe 9 ne saura minti 14 a Najeriya da kuma Niger. Aisha Aliyu Jafar take gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To a yau ne dai al'ummar musulmi a Najeriya suka bi sahun sauran musulman duniya na bikin babbar sallah da Allah subhanahu wata'ala ya umarci su gabatar da kuma yanka idan da halin yi sau daya a shekara. Dubin dubatar mutane dai sun fito a wasu sassan birnin Lagos da ma sauran jihohin kudu maso yammacin Najeriya inda al'adar Yarbawa maza da mata da yara kowa ya fito cikin shiga ta murna da kuma boye damuwarsa domin nuna farin ciki a wannan rana. Daga Lagos din wakilinmu Umar Shehu Dan Leman ya aika mana da wannan rahoto.
3: Sautin kabarorin sallah daga Lasbi ko masallaci AD tare da takun sau mutane gari ya waye da daddadin sauti dake sanya zukatan miliyoyin al'ummar musulmi sautin godiya da murna babbar sallar Idil Kabir ta sake zagayowa wata dama ce ta musamman dake hada kan manya da yara masu kudi da mabukata A filin Idi, sahun gaba da na baya duk sun cika makil da maza da mata manya da kanana, inda waɗanda ba musulmi ba suka bayyana mutunta babbar rana ta musulmi. Bayan sallar raka'a biyu, idanu sun karkata ga liman domin ya fara yanka. Bayan saukar hukar liman an bude kofar gudanar da biki nan take kowa ya kama hanyar gida cike da hanzarin ganin ya taba abinda Allah ya huwace masa an kuri'a daka an sanya tufafi na alfarma amma yaya layyar bana take a tsakanin al'umma
4: mu dai zamu ce dai mun gode Allah mun samu mun yi amma ba haka ake so ba don gaskiya an ka duba yanayin jama'a da bare suka yi lahiya bana abun bai kai haka ba kuma farashin dabba wanda aka saya 130,000 yanzu ya dawo 280,000 300,000 wanda aka saye shi 200,000 ya dawo 500,000 mun san akwai maganan yaki akwai magana amma gaskiya shugabannin mu ya kamata su gara amma gaskiya jama'a ba yadda suke so shine suka samu Allah ya sa shugabanni ya taba zuciyansu in masu gane ne su gane ba su gane ba Allah ka juya mana da mutane na gari
3: daga nan na leka wasu gidaje inda na samu mutu ne suka yi nisa wajen fede namun raguna wasu ko sun hada kudi sun sai sa ko raƙumi domin su raba kowa ya kai gida a gasa
5: an yi sallah lafiya masha Allah mun gode wa Allah to ubangiji Allah da ya sa aka wannan sallan ya ƙara nuna mana
3: to yanzu me dadin ka da wannan sallah idan aka tanta da bara
5: gaskiya ba abin da zamu ce wa Allah sai dai mu ce mun gode mishi domin bara a cewa hardship din nan da ake magana cewa babu kudi babu kudi babu kudi muna ta tsammanin cewa irin mutane ba za su ga ba za su yanka ba amma dai Allah ya hore musu su samu abin da za su
3: yanka
5: an samu wadan yanka alhamdulillah dai zamu ci kai
3: ka san daga shekara sai shekara wani sallah mai ta koya maka
5: sallan nan kaman yanda muka saba dai ba wannan sallan ma sallah dai ta koya mana cewa muso juna da yake yankan nan da ake yi yana nuna mana cewa kusanci dai da Allah da wasu abubuwa dai ya kamata naman da ake yanka ma da yake ba kai kadai zaka ci ba ka rabba tsakanin ɗan uwanka da makotanka shine dadin sallan kenan.
3: Assalamu alaikum. Barka da sallah.
6: Barka mu dai.
3: Allah ya maimaita mana.
6: Amin amin.
3: To ya sallar?
6: Wallahi alhamdulillah. Allah ya maimaita mana. Allah ya ba mu rai da lafiya mu ga yawancin sallah masu zuwa.
3: Na ga kana cikin annashuwa da jin dadi me sirrin abun?
6: Wallahi ni ina jin dadi ne saboda Allah ya kawo ni na ga sallah. Allah ya ji kan babana kaga yau babana bayyana ga ni kuma ni ina nan
3: ko an samu an yanka
6: to an samu da an yanka insha

0: Allahu
1: kuma dalla to na san ne ga ka saurayi ne ba za a rasa wata kila zaka dan yi yawata can ko nan ba
0: to ni dai ni ina da abokai da zan iya muje ayi ziyara ba sai an je teku ko amma dai masu zuwa teku din ma yayi
1: to na san da yake kana kasar Yarbawa babu yadda za a yi a ce wato irin uwanka Yarbawa ba su zo wajenka ba ko kuma ka je wajensu shin kuna da rabeniyar abinci da nama haka
0: to insha Allah in sun zo wuri na dai akwai abinci da za a ci a koshi kuma har akai gida insha Allah kuma ni ma idan na je wurin su akwai abincin da za a ci a koshi akai gida
1: ga kuma wani malamin ko za ka yi sunanka
2: sunana Ali
1: barka da sallama Ali
2: malam assalamu alaikum wallahi assalamu alaikum
1: to Allah mai mai ta
2: Allah ya kara mani mai ta Allah ya duna man
1: aina kai babban sallah
2: babban sallah na yi shi na asuru leri je sha gaskiya kuma naji dadi na yi kuma Allah ya nuna min shi kuma wayan su basu gani ba kuma Allah gashi ya nuna min ni kuma na gani mu wannan fara ne kuma ina kara gode mai kuma ina kara gode mai kuma Allah ya kara nuna mana Allah ya nuna mana Allah ya nuna mu duka da iyayenmu wani kuma da ban cikin lafiya
1: ya da aka wani darasi ne wannan ita wannan sallah ta koya maka
2: wannan darasin ta koya min gaskiya dai mu gode wa Allah kuma mu kara gode mai kuma idan yana nuna mana kullun kuma yana nuna mana yau da gobe wannan shi ma godiya ne an samu abin da za a rufa
1: juna an samu an yi wa yara kayan sallah
2: su sai ma an samu an yi wa yara kayan sallah kuma mu ma gashi mun yi sallah kuma gashi muna cikin ta'ari yanzu kuma
1: Allah ya shigar alazawan maka
2: akadi mai gida
1: amma wannan shine jigon babbar sallar darasi na sadaukarwa da tausayi da kuma kaskantar da kai kamar yadda Annabi Ibrahim alaihi salam ya nuna misali mutane suna ta tururuwa kowa yana son nasa ya daho da wuri daga yanka zuwa fedewa da daddatsan namun ragunan layya zuwa musayar abinci a kofofin gidaje babbar sallar ta bana ta sake tabbatar da cewa dadi ko babu dadi zumunci da haɗin kan al'umma shine babban ragon da ake janyowa rayuwa ta yi kyau don zumunci ya wukaka wanda sakamakonsa tausayi da alkunya da sanin ya kamata kan shigo cikin ayyukan nasi sai a samu duniyar rayuwar al'umma ta zama sabuwa daga nan babban birnin Lagos Umar Shehu El Leman ke cewa barka da sallah
3: So kamar a sauran kasashen musulmi na duniya jamhuriyar Niger ma na gudanar da shagulgulan bikin sallah kamar yadda za ku ji a cikin rahoton Chima Ila Isufu
4: bikin na babbar sallah ko sallar nama ko talayya da ake yi yau kinnan Laraba 27 ga watan Mayu da muke ciki na daya daga cikin muhimman bukukuwan addini a kasar ta jamhuriyar Niger da ke nuna biyayya ga Allah subhanahu wataala ta hanyar ayyadaddun ibadu A jamhuriyar ta Niger dai majalisar musulunci ta kasar ce cikin wata sanarwa ta tabbatar da wannan rana da cewa Niger ta bi sahun kasashen musulmi wajen gudanar da wannan rana mai alfarma dan kasar sun kuma nuna jin dadi da godiya ga Allah da ya guda musu wannan rana kamar yadda alƙalla ke cewa
5: to alhamdulillah Allah ya mu godiya Allah ya kawo mu da rai da lafiya da aminci saboda duba da wasu ba su samu ganin wannan rana ba mu sai mu Allah godiya ba hen wa'ancan makai ba lokacin su ne yayi Allah ya ji kansu da gafara da rahama sannan ko mu kuma da muka araye ni da ubangiji Allah ya kawo mun wasu shekaru masu yawa masu albarka linkin bulinki muna ma al'umman duniya musulmai da barka da sallah Allah ya karba mu Allah ya yafe mu
4: abu na farko na ranar ga musulmi shine halartar sallar idi da ake yi a manyan masallatai tare da gudanar da addu'o'in gama gari a wannan safiya an gudanar da sallar idi babbar sallar a lokacin kasar ta jamhuriyar Niger sallar da manyan limamai suka jagoranta a masallatai daban-daban
6: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar
4: majalisar musulunci ta kasar ta kuma mika sakon taya murna ga daukacin al'umma musulmi na kasa da na duniya baki daya tare da yin kira ga daukacin al'ummar musulman maza da mata da su ƙara himmatuwa wajen addu'o'i da karatun Qur'ani mai tsarki domin samun zaman lahiya tsaro da haɗin kan al'umma a ƙasar da kuma taimakon juna kiran da malam Sama'ila na da magarmi ya shaddada yana cewa
7: sallah alhamdulillah idi masha Allah idi yayi kyau jama'a kowa ya zo kuma abin da nake roƙo da ƴan ƙasa musulmi da malamai da almajirai wa ƙasa tamu banmu da mafita sai addu'a mu dage